il ki kelech, li shkeheli abakel u trokana ku shkeheli amech, shosh, kiaheli na lesrib, li nekeshtaw li kwink ut malach eb li ish nakeke kwenchish kabicheleb, chokana ku sa ospitarri li neba, na ushman rilba li halan halan chi kiahel sa li ki kelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shkehel shkob li saech, ut shkeha li kana, na ushman rayos X, shkehela akwam, chokana ku na ushman li choog, shchobaleb, li ning ut eb li kokal, ut chokana ku shchobali kana, na kwan sa chuam, na choman li kiahel hernia, apéndice, tumores, ut kwanchik shkomon, arin, na kachkul, chisasa chol,

0: ايش خلق قاعدة اللي كل تشتا اللي خنخو تشي كوبراتيب اسخو اخكي تشي خوني ليش لا ايش اللي ناكيك اي اي تشول تشي قابين كيلز اللي خلان خلان تشي ناخيخ كل ما خون اللي سايد شبو ليش يكره تشيلو اللي ساقيو خانق قوان انا اين شكي ابشكوش فده كوبرا اللي كيوكو تشي تشي كولاكس اللي خنخو تشي ناخيخ سالي خلان خلان تشي قلبال وتسالي خنخو اخكي تشي كوبراتيب اس Ofar kui na kulak li shkiab li puk desibal esilal ha'im. Chi sasa kachol kwan koku chik hun kamokak eriken de shkotbal kui boshit li na lebho ak kainak shpanungil fede kobera erikenut na kenawla eshnak ma kwa kakwi. Lekin roksin kil li puk desibal esilal ha'im na ku kulak panakwi malak nake kulak li komon. Reste anche li caus le rimbandi a film cianro quanti e di caffè di anino di c'è di cacao ut quanti che come anche qui li a film di ciocci a flamang sali con ciocci cooperativo so cana con mac li sai o le ciocere giro li con tan hai li ciocci con pal saro li ta quadio con la cana ciocci ta con lo con li matane li una schete han rahlal kutan ut konko arin sali konko chi kangel malakwan li taklak sali kapen kwan li taklak sa ipen chi kun ilesh la ish li komo li nakista liman sali khalang khalang chi kooperativas khal kuchik li naki eh o chi ish kholomin til li molam konko na kenaw la ish chanru tu subambil re talil ut resila lakwe li khalang khalang chi kangel li tento shpanun kil malak li kwan sa kapen wa kholominel Il balch o la nikilch, il balch chi chabins li khalakhalam chi cooperativas rakhlal li kutan banak o akyo ke shakhpi chak chi rabinkil rubelak nak nabal li khalak li tento nabanuman nabal li khalak li kyoko chi il bal li kyoko chi rabinkil sashben li ruchi o shahin li nakulman sa khalakhalam chak chi tenamit li kyo chi kulman sa li katepal sa li katenamit watemal Shikili Railal, Shikili Chakilal Ut O Ak Sherapiyah Kuchak Bubalak Laesh Malakwan Kuchak Kutan Anakwan Chishkunil Li Karu Li Nakulman Nachal Ka Chakinkil Ho Nak Laat Tak Eretal Nak Mare Inka Ta Sabesi Mare Inka Ta Kwaki Mare Inka Ta Chamtesiru La Kwakwim Salihona Li Tentona Shpa Chakmu Tak Eretal Nak Akhir akhir kahan zahun kutan chandrunak mare ingkat asumak mare ingkat ucing malah ingkat ikko chandrafu naka koi benila aman kui jokat ke balat on ciri pal sakal cicapil di loklah aku kahan lah tak kui jokat cikal pal di sahil di aku kahan aman di runcinyom lah angel di shapanu cak bubelah mare kwan li komon nashkaushlanak li kuhon chakwim jal na mokchi hukaan jal taak iq shkunes malak jal uching maka hunakta li kanghel li tabanu makwa hukaan ish kanaka kwa ish kastitsi malak la ish li kakumon li konkesta li kuhon chi kooperativas tento ban nak napalpay li anghel li napanuman ain nakakere tal sa li kungku si Juamex kajak kunakli poyanam sinuwan na dola na ki ut nashkawre siri ko si kahunilon na kanaw moko akong patta ok si takang kinga mako akakish dola chakot aktaketa li ruka aktaketa li shwa kwan chandu shwa nukila kwaye habang marilat takya na kwan tingkewe akli shkape tingkeli di kwan khare malak tingke hunak li suuk tingke hunak li shep nakanaw nak mako ahokan timil timil ut hokan akwe rikin di hunko uchi akwin ut mare eba na lebhain yinka khwal na ilman yinka khwal na ilman rishi chabil sakal renak takwan khun uchi nying chi chabil renak la at o chali cooperativa la tro asociado o asociada ta tuli rusilal li angel jaen aban chirish na leba kwaye juan angel ru to oken ta opal sakalis kya na ni taka silri si Jabil aru joko sa li Hong Kong chiko operatiwas karu na ka ere la cooperativa la atut karu na si akwe la cooperativa akwi chok akwe la atli na kat salimang aran kut marete ik aus la lejnak ing a cha akwi silpal rishli joko chish hultikam ki cheru anak kwan kaot sa shkawa anak tak ere talat na kwan klina akhir chaku redi auk, redi ilang, redi kwang la kwakem nakbantay, maredi tse, maredi kape, maredi anino, maredi shakaw di kokche, maredi kwang li tul, maredi kwang li ke, maredi kwang li kal. Ut kwang na hakwi la kochoch, ut maredi hunakchik li karu li na angelak chaku, kwang aran. Maredi kwang la kawrisinkil na katke sa akre na tatsakong, Es solo mi kili cooperativa manda una pli utli na okena kwe y na ste a bena holominel Juan Fusilal di Juan se le kunku chi cooperativos aban na la atat ox sel padre si chabil aru jokach ke palre la cooperativa lat aru jokach ke arre li molam han manda aru jokach ke palre li komonil por mare kan aslam ir malah in ata tau hunak li na le li jokachi tiang angri kin la cooperativa na tat ojo jun chal li cooperativa jun asociado jun asociada la atna ka jultikare talil malaf resignal na ta kuaj oxash awa na na ka kutun di angeli na shpan li cooperativa aban mare chalchi atinam il mare chalchi tsimam il shakeli resignal la naleba kuaye Ud makan nak aksat ok, mari ingkacik nak ucak aku, mari nak espat setiap ang cakut ingkak nak token. Akhir biru espa common, ribal silbal disius dihukuk china lepain. Awan nak aksul tikan kil ceru nak cukuci kulak selekian sajkawa li malam maga rojpen fedekobera li nak akut li esilal li nak lepak erkin. Sali huko chi cooperativas o chi kochis ke bal retal malajo na ke nawo vila es chi kochis kli lokla kutan lil al di huko chi angel lil al chadora sa konikla aman rubela han ho chi kutika cheru tento takatauru chan sakal ru na angel na ke huko chi cooperativas chan ru na na kwan kli uchining chadu na na kwan angel ankil ni hunhun chi akuyum chpanak maray kyal naqil chyalohun li otoch kwan hun zirak li akuyum karanut makajik hunak li kaush jirish makwaha anishka kuman takanaw ban nak nabalpay ahel nashkam funak kakwil la at nak shakuh hun la kotushnal maray saranche maray litzak awan nabal li kakleru tishpats akuyum ala tishpats chaku Li tento kuang akuikin renak tatrux ko bangkili ko chusnal haan. Hing aja kakwi ta kaosla ta kienak tingkwakun li ko chuch utitakwil ak ko chukok aran hing a makwa haan. Tento ban rilpan nak sakal relichi kyal ta nao li stusu bangkili reta nil chishkunili karu na akman narak li che narak li lokachal narak li kashlang mokoch. Narah ni lok waktu minggu ini kan warta tahu cak utara kafe di komun mana ebli komun di ani teokeng reh anu kili kangel kan joka kuela at subuh silal la kangel ni nak apa anu aku sali kooperatif mana ko nak kere tan lah es mana ko nak kenau joko cishul di kangel ceru nak kuan ni rusilal di kuan sali kungku uci kooperatif fokana ni aku kulak sali kang anak eh nak yo chi okeng maga sali kung chi cooperativa sa chuan le de cobera li yo kochi shkot al el kina na kwam ayat li na le pak a selu na ta koslo e sa kal li na khes li par na kota li man li par kon kat la chuan na na wasut a kwin na ka kots ayat li esilal le el kil mala ta kiera na ta ka kunta eti li ka kwang hik sa hunak li cooperativa mala ta ka kunta eti li ka molam cooperativa rikin unakchik molam khalan utla at tak eretal ak nakipotsa kuchak tikin bubala war sa kalkwan ni shkalahik ru matlaat kong katanakwan sa hong kooperatiyo tikin ra hong nahek dizikyal kwan chihokan mare hong kalepal mare halanchik ni rinbal malakalang kakwichik ni shkawash manak na isna kek eretal mak mare yalaran tat kulak si angelak ut yalebre li komon charu tate ril, charu tate shkul, charu tate ratina. Aman, di kwang sa lihuhung uchi kooperativas, nakatao runa keha an di kangheli kyo kochi shwanungki. Hokana, nakakusa analeba kwaye. Hokana, nakak, naktaka chapayak lihonal, re naktaka silri shi chabil, par kwang ko, utkaru kyo kochi shwanungkil malak, chan sakalush chabilala kangheli khan li nakabano. Ika kyal takatikibot mare kulahin kachik takah malakshka kya na pang pangkosa e kooperatiwa ut kulah makwachik hokan ika ishka komon na kenaw chius na napal di kooperatiwa at si kilakil ishka lili honal malakli loklak siya pero kikip si kanselak ut hanan sa kaliru sila li siya bilal shwanak nakakiretan na tanay hun shpeul li el chiubeh peul li kwaklik Aban ni taka kahit kumon taka na chiku hanap kakiretal malas taka na una magwashk angel hun magwashk angel kwim ut magwashk angel kyal oship li kumon li poyanam ish malas ping malas sa kristiyan kahwish wanak na kinawla ish na nakitakon li kawachin li kanachin li sa kristiyan li kokal na ke kawrisiman kahwi narish panungki li napalpay si Angel li tento na ugaman malakni na kwash panong kil sa lihukong si kooperatibas. Uta esilal hain cho peche kahunilola onak tento to oken na tespa sa kulat na kat oken tento na kokok la chol la nalipan rikin li Angel li kyokat si panong kil rikin la komoni rikin la kooperatiba panak ak Yoko chishkos pal erikin malak yoko chishkos pal agwikin na tanakwan li na kwa kwa in li nagkakya chol si rabinkin li shkia pshkush fedekovera li kyo chikulak sa lekyang sa shkaba li ngolam maga nak li rusila li kwan sa lihungkong uchi kooperatiyos malak takah altesira hruwa nakwan ut takaki ere nak na esrak kwan kesh sa kumbakan sa hunak alepan sa barki mahunak li komon nakulak Yal mare kwang bayak li nakwin apan makali ter makali kawresing makali okeng makali solok ut mare makafi li rusilan li kahen na apan manaran kauch manak mare kwang ke sarupak li komon malas li hung kapal sa li kalebal han ut li kahen li nakesh manu akre rehe li karut istaw li hun ruchinyom li kahen li shmetzaw li shmanu Awan mo ko chakta o tishkots rikin halanjik li komon. Awan kuita kakuntak eti rikin likuang sa kooperatiwa so kyokochish gebal malang kyokochish kotsbal rikin na kakuan li nakabano chikahungkal nakachutokro ut aran nakutun li rusilal lishk angel li komonil aram naktak eretalat Nimchik li okeng, nimchik li tsakong, li nakwan. Nimchik li ruchinyom, li angel. Ay usakwichik li loksingkil, li loklahtumin sa iskash, li kooperatiwa. Kauch panak, yokochish kebal retal, yokochish naubal, nak inkahun akwi, utinka akwi abili komon, li shaukenchak malang, li tsakonchak re, shpanungkil li angel hain. Utrokan akwi nak akshmanuman ki rilbal istibaldesh nish angelankil nish kayinkil li ruli akwim re komonil li rusila li natagma makwa kakwi re li kyokep chikholoming makwa kakwi re li nakeoken mare reshchinankil ni tse kakwi reshchinankil li kape malakhalanjik li akwim inka re pan li komonil re chishkunil li asociados o li asociadas Li na kiat sa konza li kooperatiwa. Abanan, tento akwi rilbal uch silbal sa kalrish chi chabil. Changru na sakunik la at changru kyokat chi okeng kwa kyoko chish kospal siya kanakwan. Mare kyokat roksing kilish na chef li kooperatiwa kyal kakwire auk yakakui renakuan kilichabil uchini, awan nanak tentorak tatean ang, awan tentorak tatakong kakui, mukochokatash kebala wonal re likomonil haan. Narahnas tiyanak la at chanchantakui, yang chokach to nikili na kheharan re tatkaw, re kuang la kochoch, renakuan la hunkabal, utrenak chokachi kiko hunkabal, renak chokachi kwakli chokachi tenchubeh, Shpanak moko chokata shtok alrishish kunili karu kwan karan kajakli na khe Moko shatokta, moko shalokta Li angelak li chokata ran Wita kak ebi re tal Tento, shnabal sakal Ushkiye balak pid ishkiya lalil ishkanak akwa ishkaskitsin li na kuera bisa li halangkalang chi na khe So li hunhu uchi kooperatiyos Chanru nakta Kail na to o keng chika kunilo. Charo ta kail na to o keng chika kunilo. Nakto sa kong. Renak ho. Charo li uchining na shpan li kooperatiwa na shpan li takomonil. O kanak kwe na takakyal li rusilal. Awan na re kun li komon. Lingka chochi sa kong. Lingka na kunak. Lingka na amin. Mare chah kilaljik na shkamshak. Kutan rak tarak hakwe. Sa kong sa li rusilal ik angel. Li chochi shtawa li kooperatiwa. Takkan nanti contohnya kon nak aku mohon cencel tak kui jocis cakal di sekolah. Cuma nak wan sa cakal di kooperatif, wan sa di kuku cesta tutus nuku sa sot di nalep kain sabar kui cakal contoh di resilal cangkru nak la at kuan plak ulu ut kuan kui di taklak selaben. Mereka kui sa pas nak tokoh sa kultikaut. Mukoncik makacik li ukeng makacik li sakong nakapano aran satsukat makwalis beulhan jokocis tochpala chola nakponak waklir naktat ekal naktat kaushlak jirish li komunil utingka kakwi chakushlat chwanak kwanak piaran nak li hukuk jik operatiwas nashtiki pishtawal chakilal nashtiki anek ut nashkuk grip aban jokocis kusbal li nalipak hain tashkawa li molam maga rojpen te dekobera renak inga topulak aran ishtakumon utlaish marite kaushla kaut nak nakatoch li nale malak nakabanu li serak ik hain tashkawa nak nani aymang malak na kultikamang ishkwan hike li hunhu uchi molam kooperatiwas tashpen ishkunil li rojichoch nabalpay li angel nabalpay li okeng kahpi li kochi manumang li kooperatiwa si okepchi etal chinawe aru li na keshwanu chanru na keshwanu tohpar na kulak li resilal li kanshel han li na panumang sa komonil aru li akwimt aru li kuchining li kochi manumang sa halang-halang li shpen li katalamit watemal ko akwi sa shpen jishkunil di rutichoa chwa kyo kochi shkultikankil cheru utaan nashkehush sailakwi sa kachola oli na ko uken sa lihunghung chi kooperatiwas ko filikobera kwal chapil li naleba kwa yesh banak kwaak she nawakwi laish li kakumon mare shesh zakon za hunk li chutam li shkwang ut hunafujit li kawrising li shkuwa man zabar kwi nak shkeman chenaw laish li shkhalahekru li kutam ut napalere shesh kawuslak shesh nalemak napal li kooperativas shesh kulun malak shesh zakon shisa li kawrising khaen li chokochi shkultikankil cheru anakwan shesh kawa anak li molam li nailok chiri shkakwanghik sa li kooperativas shkakwi li shkonal re rilpal re shkopaleb eb li komon Ut tokwanchik li tentota manuman sabar kwe naka kele bukpala esh li kanaka kwa esh kaskesin renak te esh kuken renak te esh sakong renak kwang resilal li hunhung chik angel li na manuman sa li hunhung chik kooperatiyo esh kechin gili ka kero li na el sa li halang-halang chik kooperatiyo skwal ush banak inka kakwi la oto na wakre inka kakwi la esh tento Kuang slok al nak nak balcik komon nak balcik di malam kuang kucik di aku berhilal nak kuang sah endah kat yang angkil lah oh di nak kuang sah di hukum di kooperatif nak ta oke yang arah cikis nak tarik bal kuang di tamah hilal nak ing arah tuh cici nak ing arah yok setiap kali railal mandah toh bal mak sah di kapen la ol li hujun chi molam li concos li hujun chi cooperativas o tri que na cuayen ana las que van to kan la que la chan de roma la semo roma la yo cochi et pali cha klaba ku hujun ma kuaha an kwam an na na chal un na rai lan sa shka wanak marena ke shkere tal na khun molam na khun li cooperativa yo chi el chi ber yo chi kwaklik una ke si chan runa tesh ke hunak ti cha ki lasa shken na ke si chan runa tesh ra le aban an ra li ta qaf an li yo kochi shke bala na kwan na tin qar ta qaf ta qatau sa li ta pe tento kwan sa ta pen Angelak, sakal sa tiki lalish, pabangkili shakra bili kooperativas, li estatutos, ut, shkut, besinkil, li chapil, angel, li nakanman. Analep haan, li takak, ta kulak, li ta puktesimang, li resilal, li ta chulawamang kakwi, cheru, chikunilash laesh, li koman, mukanak, nakakots, rikin, li sera ikain sa shkawa, li malam magaruch, en, de cobera li la que culaxa de chant li na que o ping e li que en chopal retalil sin tal de chijunil y angel li na anuman de como nil na co el chubejo na ca juntica cherush van na ca junes que al naturu na na co que na van timil li ca clic es cana ca qua es como un li contesta li jana jana chico cooperativas del tobe na ca toch le chon renax de sacón Salí con un chico operativas renaterisichi upeja molamjan. Chupanak, y cuan le matan, ren cuan sajunli cooperativa, la chesculechak, ubelaj, malasajunli kutan, nganakanaujaruchak, chakmakuan malaj, tojojurichak jain, la eshna keshnabokre, tentonak tat okin, tentonak tat sakon, tentonak ta kuts la naleta, kuts la kaush, chisa la komali, cual kuchik. Fila at malafila es el cabrecí rib, maré es esto loco, maré es el chupé. Na rafna es quien, cual la escuchic li taklak zale pen, reshkospala, kaushan li nalem han, likin li kyokep chi holoming malak, natnakuang tish niyankal li chutam zali asamblea sun hon. Aran, kwa hon hon nal reshkospali kaushepal, aban, makuare huko nakakema, makuare shkebal kakwankil, Rebante ang renak se comunil to el chubejo sacal las que el chulil y cuan se le conjunto chico operativos na cuan que te alcantir na cuan que o quen na cuan que angelaxa comunil na na que no aquí na que in a us retalil o tresilal y angel na tauman an cuan que no me llega junilo put que cuan grusilal y angelas que Likyo ko chistaw bal, takakienak. Aniye, malak, nanawman, harubebe, likomon, chokien malak siya, sakon naram. Huwag kakultika rube lak, wila at mare, kyal kakwili yung sila likwang sa kooperatiwa. Nakasik, kakwish na akla ko chosh, kakwish na akla ko kwim, kakwinak, kwang par, tat ilang, mayak, maakun makilal. Shkomon li rusilal, ni na shkeke li kooperativo aban kui kakui an yo kochi sikbal yon chok sa ku nak se hun kutana an naru na khala ka uch wan nak mare li shk alil wan nak chishkunile li koman yo ket sa kashke bal shkol ut mare kakui la ting a kwan karu naru na chal sa apen utin karak ta kui beni na kulak anale fan ten to man yala ape sa kon oken renak la atakwita kut besi nak kwan katho kushcha li kooperativo Naklatun asociado li nagakela chol chi zakon chi okin. Tentobi tatanak chi ku eskanakakwa eskasitsin. Chanrun nakwan li komonil. Chanrun nakwanuman li hongku chi angel. Nak hain hunelik nakrahlal yo chi halak na ek anma kwa sa ishna akwan ho hun yakin ho ishtahultika nak anakwan naruta ko. Ho kain se ho shaman ma kwa arang kanat li ya mare ho ka di school kui mare in ka chi kus mare ahnak malakh mare shmo on malakh li mo ko ka ke shrau te se malakh ket pe kan mare in ka ta tau li lu sila mare in ka khala yo ka jero ibani kin na ta mok na ta mok ba ban kui in ka hu sha kui in cha klu bela sa kali sha bila la ya khani sha ko se mo ko to ka ta Naubalho eta pitamok. Aban kui lachak eretal. Nakuncha iyaksha kokse. Bukain sa hushaman, bukain sa onahukutan, at yukat yuroy beningit. Chalena shmok, tishpask angel chaku. Lahat sento tabano. Aman kui takanar salipim, nakarnawa kui karut tishkul malak karut tishtaw. Ut kui lahat nakapan rechish hunilik angel malak taak ere li barkwang tishpask akwe, ak nakarnawa kui barkwang li rusilal khanta ataw. Cholchobi, takanak, chiku, eshpa, kumon, nakakultika ko si Kung Sucheru, nakyokor si Kulak, sa lemwa paal, sa likong kong si Kooperativa, sa likhalang-halang si Kalebal, sa shkaba, maga roch, en, ferikubera, li nakyoken, le shkwaklisinti, li kong kong si Kooperativa, li kong kong si Kungkabal, li kumon, li nakyetalimang aran, aman, yoko si Nalebak, el kinanakuan, chiri siyaro na, to sa kong, chiri siyaro na, o okay, chirisharu na kwang li shuam li angel hong hong li molam hong hong li atwim takwe. Kwal kuchik na takanap chi chol ochi ko charu na tento tat okay, klat sa li kooperativa. Mare kwan keb li sahil kristian, mare maani na kwa klesin re, mare maani na ke okay, chirish uplaat mare shakawresi akwe u kwang chabil ka u shabil na leba akwe kin. Once again, shkos pala ka ushan, rikineb ebla common hand, rikineb din sa Hill Christian, naruta buket, nare kwankeb ebli common di nake oken re kawresing, malaki komite de edukasyon nake shkiere sa di gungwong chishal, malaki orokro li kooperativa, naruta kwats ka ush malaka malem khan rikineb, re nak tak emang kakwi sa ah, Nishkulubeb ebli sahil poyanam ebli sahil kristian ish utkwin renak akyokeshak kwi ish kawresingile pute kere tal na kumare sa hunkutan te fakong sholomikili kooperativas ak kwanke ebli shnavom o ak nakakot sa kere kinkan sa kutan na kwenak kwan na li kawresing li solok nukon na shaklita rahlal tiyo aban ilao takakanapib taka tse kamata na kaan likuan na chiku rish kawresin kilti renak takanaw na chik na pal na lep malak na pal kaush bukana chan chal bi kachol nakakots elkin nakakulti kachiru okien ko sa likung kong chik operatibas tento na kutishtakong tento na kutakong mare angelak tarak li kape mare angelak tarak li tse mare ilik tarak li che li awbil sa likung kong chik operatibas mare ilek ko trahi no ba pekalo na pali cha kinal na chan sa li shu am ni hoho chimo nam ni hoho chi cooperativa we inka na ilman ma inka na ilman ri shi cha bili na le ba ko ya li cho ko chi ko pali ina na ko chi ho kai bi na cho ko chi kulak sa li hoho chimo pal na ka che kun li nim la sai cho la supere che kun le slash li ka komon Lina keke e chol chi kapinkil, lina keke e chol rapinkil, shi kia pshkush fede kobera lina kulak rahlal kutan kerkin. Mare la akyo kachi shkola ninkil kumchak chik la kyu am anak kwan, jiru li kutan hain, jiru li kutan ikwer malak, jiru li kutan nakti kulak. La ka taklakon li nimla sa ich olek chuka kwesa shkawa fede kobera roch en maga ut na koi beninak tanom si li kutan hain chi sa sala chosh banak. Kuli matanek, linashkia kwe li kakwa Diyos, li shkola nikil kunjak chikla kutan. Muna kake anin kun li matanek, mare konkeb li kumon, tof shirah rakon sa shben ni ruchicho, daban mare she toche ban ni railal, ban li kakhen, inka nakanaw na ban li nakataw sa li kakyu amla o li poyanam na kwanko sa shben ni ruchicho, shokanak taat kum si li kutan hain, chisa sa la chol huwa kwe la esh li nakeke echo, chi shkolo minkili hungu chi kooperativas, na katakla kwe khun li nim la saif chukola chukere sa shkaba li molam fede kobera roch en maga li nake kholomin re li ka molam fede kobera nake shke khun li nim la saif chukola chukere ur nashke akwe shka kwele ech ol rena te banu chi chabil li kangel sa shti kilal sa sakru ut te jale e rahlal kukan chihu kain bi shka na ka kwa shka ski in ana in kwi oship li asilal li na le li lokish li shka ba no ut na ta shpan do jinkwi kuchik nzo cheru li ona shi ekere ra pinkil shki ap shkush kwe de kover
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. mensaje de voz WhatsApp 4096